0: Derere?
1: Nada, nikwenda kuona babangu.
0: Babako?
1: Mm.
0: Tora haijuani. Ha, unga soferi ringeni nini ndilipo nini. Dinye riji. Unajuana pa kubiga o unachira pasi kaba mkintari ya babako?
1: Nada, ndichiri pasi.
0: Unukuma na juana kanyo, unuzosumulisa.
1: Nodira pa upiko.
0: Mashata buya ndijuana.
1: Kudini we.
0: Kudini nukudo ote mkaji. Mulumako nwendi ni mizara, pana basi. Chadote, mulumako sirekira ene nini?
1: Nda kulangalira, shu ndika.
0: Iso nwezo kulangalira, iso. Ini ndukutenga moyo wako. Ini ndutenga shu moyo mulumako. Apana chada kutambujika mkwande ndinadinyeri nini mazoroji pitishko.
1: Danga ndukudea. Ndinenda kababa, ndishirangalira, ndohuilira, ndishirangalira.
0: Ata enda kababako.
1: Dinga jina kuma kunyumbeo. Ndo kamba kumfea mulumangu.
0: Ah, batai basi.
1: Mm.
0: Ah, batai basi.
1: Mm.
0: Mm. Batai basi.
2: Nyama, zoda kaja kona?
0: Ah, zuri kufamba.
2: Zuri kufamba?
0: Ah, zuri kufamba.
2: Dukuto mwona kama sunu nucho wafaida chona cha sungu nyuka.
0: Chataluka.
2: Ah, dukubona kude.
0: Ah, abona chaji kena kishu
2: kata baki. Kena kukirira. Tu mpekeja kama li bure ya pawali. Tu guma kama tu muimisa pa kwanja.
0: Mpaki je, so tu sati gume, anugumandie.
2: Anugumandie na kama.
0: Ah, pakirai.
2: Mm.
0: Iyo ucha bwengwesa ndidi motorista na bwengwesa
2: andiri pa bwengwesa ni bwengwesa kama na zvidzi
0: shono shono no malindi
2: wazona zvendhango tinotsotara ndhango mbiri da tikagungesa
0: ni ndhango huru
2: ii huru ari basha ana dinyiro ana ndhango
0: ana fuma ndhango ndhango ana fuma noti
2: ana ndhango
0: wakamba kuona mvura chiti ya zvimakuti
2: apada timakuti ngano ti mvura
0: ti mvura eh ndiri mvura pasipano
2: ona sipi vona kukota mashana
0: Ndivona.
2: Baba akoni.
0: Ndivona kula pistungu hini tu walege.
2: Natangatika ngapa wa. Ndikana babe yu wafungisa.
0: Ah, ndaindiwe.
2: Babe yu ndikana kufungisa kutini.
0: Ndaindiwe.
2: Eke ya kili chikashu.
1: Hai.
3: Ndiani, ndiani.
1: Ndini mwana wenyu nyama java.
3: Oh, mai maguma.
1: Hmm.
3: Hmm. Nisumulikei kumunofani.
1: Masoko wenyu.
3: Nga ushooni mwanini.
1: Tinopona.
3: Ah, tushinga kule hedu mtamu kubo wakula.
1: Hmm.
3: Nikuona matoto nufabala. Maruzalo. Ndiani mantewe ya sewa kule.
1: Nada papa ndato vya ndega nsiku vya nomundu. Mm.
3: Mazufano ngati nomziva.
1: Na mavone sa.
3: Na mazano zipitishko?
1: Nada ndavia dindoga soke hapo ndavia walo papa ndavia komuvonanyi. Ospiri maha mumu nyamasi nada.
3: Ah kuhandi tungabiki kuhandi andi chinguzulu. Chingofana chidai to tembali wapano na manera. Oh. Waifamba nolaki. Mwa kutenga babuda bato guma wala kuva kuvaivawa. Mm. Tokubuye na mai, tokubuye na mai. Chingamjane na mamai.
4: Masoko ya majava?
1: Oh, shon pona kwenyu mai.
4: Au pona kwenyu.
1: Mm.
4: Gara kwenyu.
1: Ah, taka gara hedu padoko padoko solombo basi ndono lipakati.
4: Ulombo wenyu mwanangu?
1: Mm. Muna visi wakale mkwambo wenyu ndi musipai. Anga china wea kupinda kupinda kamale.
4: Dili ya kupiti dispesa?
1: Ah, anoita hake mashiu. Dinyera kona nitopinda shindoita shoma nani vyo kutenga vyo kona chiba ukwana.
4: Mwanangu, mwanawe. Mm. Nita shoma udini. Unopuwa undikana kuiziva kwa mkuchi kuita chilo pamuzu. Tena kutenga vyo kudula maningi ushibziva mumako anupochila padoko.
1: Mm? Masha.
4: Undikana kuiziva mimi kugano dinyera kaita kudini. Wari salaje mwanangu ndio na entoyi.
1: Hmm? Ndavia hangu mama apa, ndavia hangu kuchumba, dikoshi nukushusha wa mpangiro chenye. Masha, kuvona kwangu shake na wapela kare kunjijisa.
4: Hmm.
1: Shiripo shino soitika.
4: Ndijona mwanangu. Ndijona hmm. Kumu wapela kujijisa. Hmm. Shiripo shuna ito. Kambira kuwana basa. Unovona shule shuna
1: kujijisa. Nata mama, mchado kumantambo. Hmm. Basa hmm. Shaa liriduze.
4: Liriduze, ne?
1: Hmm.
4: Ah, gara ya changu, changani, changani. Hmm. Buya na babakwa.
3: Unaisila mwanangu.
1: Ndawe papa.
3: Buyala, shunitika munyika.
1: Mm.
3: Ma ndukula kutu mjahaka ima ya kugwanja o, mnjira o. Andumbo ni bendi. Ndakabati shada na ena we.
1: Masha po wali papa. Eh, mchama mungu.
3: Ah, kumwashimari, andina numbofana, pula chindinacho. Ndangashipo jimaka sungira wapa mpiko, mnudi kandiri hawa kwa mnudi. Divise madanda, ndipashe mbamba.
1: Ah, mashi. Ah, shutisi ya po wali. Ndino msira nyo. Mnuda mtengo nyo.
3: Ashinga iti munanga kuti ndinganga mtengo wakati.
1: Mm.
3: Ashinga iti. Calm my mind kufushana maya.
1: Mm.
3: Apula chinga siva.
4: Mi ana ayo walo ndiona yanosia. Nanda watusi. Mm, mwana akope kuna budisa yakati kuti.
3: Ndiona kama.
4: Ana walo ndiona yanosia
3: ufana. Kumilombo ndo ndivyo na mundu mlobo kwa.
4: Imba mamuzwa unanga ndilimari kanywa ndina chichesi.
3: Maona.
4: Akure lida kumpopera china. Atite mkumbiri ano siyalo ndiona.
3: Munozwa zvinoma kuna kuno hakufisa ano mbofana kusira mukajui. Kanganise wavisa pamlivo waida kutanga tenga.
4: Maji ano tisira anopuwa ndia mwanedu abati basa. Ndio na mamunewo anompekeje.
3: Ndivyo na.
4: Mamunewo.
3: Ndivyo.
1: Na tamai mchado timwa timwa. Ndananga we yakale nanga kuti mare iwali epo ndafunjisa we papa nanga kuti muchamwa ngokuti apo wali na tanyamasi memu ndakachia
3: tinoona kumanyala jenyu jomai tingaita kudini
1: so mwi mucho munoda muchado buya na zanu na buya inaini ngokuti mwi mwakabala inini
3: zvingaita we kwenda kokumbira mukwambo nini
1: aha mwavona
3: kwambo ndicho kamza kuti
1: ah buya inaini
3: kwedu hakuna izvo
1: ah ndizvo
3: mukwambo yeganganda kuya kufava kambiye kuchiri vatezvara kunanga kwambo we yo ndifava kuti ndumwanangu
1: zvakamboita na ndazviti ndizvo ndikunanga chomunoda batani foni mofonela inini amtown dinyero chiri chese munofonela inini chado buya nomumana
4: Mashi dinyeri yese hii ya kutipeke jari.
1: Ino viaje imweni. Kukuhu
4: na saudini mwanangu dinyeri hii. Ha? Ati dindhangu mangwana. Dinyeri yese runu nangana mamunako waku iti dispesa. Kukui wana kwapi dinyeri hii mwanangu?
3: Ndaitu waka jije mwana.
4: Kuangarara mwana ule.
3: Waka jije mwana.
1: Ati kuangarara.
4: Ati dindhangu mangwana. Andidi.
3: Munda shinga batibasa agari no male. Andidi
4: dindhangu
1: hii. Mai na baba.
4: Mamunake haiti dispesa. Mai na
1: baba. Mai na baba. Nduku mbila kutimusale shokushoni. Mchado sala mshivirekete sana ndayo male. Imui musomu dikana kuashira. Jonti no zana shona pano. Mushiha kubala kwenye. Basi.
4: Mwenendo kuangarara u.
1: Anta, nini hapa ndikupinda maji muno sondivo nazve tiende ndoda kuvia muno salashe mwakadakara pano.
4: Kati heyi ushoni dinye i mangwana tinoyashira ndava pano.
2: Boss Piti,
3: ndava ndikashira zvingine.
2: Boss Piti.
3: Hello, hello Grevat.
2: Ndikuona kuti nguva yananga ya mjaha au msikana wiya au nyama ti alikuvia kababake watokwana.
3: Mwe nyama nao, nyama jawinyu.
2: Nyama jawinyu, nyama jawinyu.
3: Nyama jawinya.
2: Ah, ndiye.
3: Andidi muntu kunyala nini umdira zina lo usabe.
2: Lo ulomba zviti. Udaro ngatende kumtola kama. Ndaenda kumtola ndini.
3: Na, ndinenda ndini. Nda kumtola nkwako, ngwangu. Ndango ikavia unovira kwako, inovira kwako.
2: Chaka upipana nomkaji womuntu.
3: Do pipa wavunja mkaji womuntu. Mkaji womuntu kuti wawangu. Wazikuona konye rodinyera ndaenda
2: kwako. Konye rodinyera, dinyera ntenga rudo.
3: Mukapo. Ah, akutogumawo. Akutogumawo. Funyira msuo okoje. Umkari.
2: Wow.
3: Nyama jao.
1: Ndawe.
3: Kuna. No pisizo kukuja shumatope. Kuna ano matope. Kuna mundu. Ah. Kuna mundu anupukuta isu wani. Ah. Waenda kuhona baba na mai?
1: Ah. Ndapela kuhona.
3: Ata. Walanga lira udini. Ndo wavunja papa kutitoda kubabenga mulumako.
1: Nata. Shanda nangawe nanga kuti ndirukulanga
3: lira. Urukunonoka. Mkubo kupera u. Tinzoda kufungisa kudi. Enda kubuye na wona.
1: Andikuye na wona. Ndino kamba. Muno visa kuti mulumangu muspai nanda. O mwakangana kuti nini ndina mulume.
3: Ndananga nini mulumako igwalata. Imuvonerero pa komponi. Hapana supai zana. O ndio wakatutu.
1: Ano bata no mfuti. Imu mkuna
3: kwa lata. Wia wakakutuhusa. Wia kutindiri msupai para kutambe. Kutamba jatiri kutamba aliji.
2: Gwalata kwa mda. Kama mwone polisa komunita. Nesha mboko hana.
3: Javiu. Javiu. Ungatoti ya mtu kubairo. Ungatoti ya mtu kubairo. Ukubairo chini.
1: Anta onini, anti dikano buya naena. So ndikano buya na vantu wakandi balari, basi.
3: Iyo ndikano gumo mvunja na nini pano, shandaka galari pano, anchashubonu shioni.
1: Ndotolonga, ndopinda kani.
3: Ndopinda panda wana mundu. Ita hasha, tunita koisi. Nose, vunisa mfuetu wangu ya jokiti, anupangirawa.
2: Ena na mtongoni kashu ya
3: doku. Ah, ndononoka galanu zile jokchoni pa mwana, ndikano galamu mwali.
2: Tambuja basa, basi.
3: Ah, tambuja basa. Endaiko buya na kinyadu wako jokiti.
1: Basa hilo. Nandi mwalamu?
3: Mambana mwalamu kwa.
1: Ndafunjo udea ngokuti nyavanchu wenyu mwimwi. Vandifunchirira ndakamba kuvafunja kuti ndicharangalira vakundi vangichira nda. Dalo ishandu komisa moda nanga vazungu ndikukomisa kugara pashonato navona.
2: Wazviza pitishko
1: udanja. Ndikukomisa moyo wangu
3: shakomisa
1: kutoleka.
3: Wadanja mwalamu?
2: Wadanja mwalamu ndachiona.
3: Vakunjirira mwimwi.
1: Vani funchirira ndananga mulumangu musipenda nanga dea ndepesa danga vaida kucha kaunanga kuti nina ndichi mfuti vaindi funja ndichi mfuti mune bala lingandifula linohwirira loka kere sule
3: ai
1: mawa
3: inapashi ningavereketa rudongo wenyu kudisana kwenyu abeni ndamsoda kuzobuya na wone yavanje
5: kudisana kwenye kukushona, kuna chinoveleketa asheni.
1: Vananga kutini nantichi chino, ne banga ntichi, ne mfuti, vaifuncha ni mdea, ntani ntine tali, ndoko msa, ntipona pasa, ntatodini, ntatotoleka mwe wangu, ntashundu, ntatunada, uwa no dalu kala naina.
5: Ma, mwili seni, ntikuwa mbo kanda kubwenda nyamanji.
1: Nini mdea ndupinda wakanyi kwanza.
5: Yeah, yeah, yeah.
1: Ndende wako mfunjisa mwumangu kutakulona kudina, achandida o nada.
5: Imwe mnyalanji.
0: Ndawe.
5: Shinzi mnukita mnyalanji.
0: Shinzi wakoni.
5: Ndiye kufundi mwango mare kanyi.
0: Shinzi.
5: Amuzi mwana kajue uye mwumaki mpulisi. Shinzi mnukita mnyalanji.
0: Yo, odao galapano, odao buda.
5: Mnyalanji.
0: Farasida mae waka fatengani vida tusu.
5: Mnyalanji, izwani.
0: Ha?
5: Mare. Mare. Mchodo mchodo ichani ichani romare vindumwa no mare mchodo vindumwa no mare nyamanje mnofa mnofa tinomuda ntus nyamanje ndino nanga uda ndino muda maningi nyamanje
0: iyo kutengetsa fugao no kutsaka dinyer
5: kama
0: akona da huirira kutengetsa zvifugao
5: mamuso shiona nyamanje vindumwa ngo mare machinyamanje pachiona nan sapro
0: wakamba ku
5: krafata Wakufundi mungu mare ma, nyamanji mani.
2: Iwe, mare ngo jino donga zwese pa mtundu pano.
5: Ah.
2: Kazu uya pana chanacho uya.
5: Ah.
2: Polisi ya senshi kwadra, rumatia kubayri.
5: Iwe, wamuri nambo.
2: Nipenta uli.
5: Chinchu kwa imani mbuli
2: sashuona. Apana chiripo. Mare ngo jino donga.
5: Iya, yeah, tabonga.
2: Mare ngo jino donga, kwete uli.
6: Nyamajavo.
1: Ndawe.
6: Mkuvo wese wapejari huu, wenga kubazari, nikuenda kubona baba. Kini, baba wakono wavaso hudi, vanenyoka. Mako wala kuhala.
1: Mangu, wenga kumaminda wavya zuru.
6: Wenga kubatevera kumaminde?
1: Mungu nchini.
6: Wanono kangenye. Nwe nchini no. Yodi kano kusiziva, ninda kalua vula kankpoko. Deshu wapinda kenda kubona baba. Zulu wenye kubona baba. Nyamasi kubona baba. Baba kwa wazi kukubona pano ngini.
1: Mumangu, chado vereketa vila vizinji. Sinaono soita nini ntoto finto moyo. Ntoto langalia kama kutolambana kama. Kukuti mwanakacha dikano kuitwa kudea.
6: Unolangalia kufinto wa moyo uwa finto wa moyo? Vereketa kushoni?
1: Nada, mungajina kuvereketa vizinji. Ndino finto wa moyo ni ntoto laenda. Ntoto langalia hangu.
6: Vizinji zapi. Ndino vereketa zvizinji, nukonte yombondo, jindaka lovola kankwako, ndakadila yombondo zinji. Nyamasa udakunufunja, waka vereketa zvizinji, ndino findu wa moyo, ngoku nanga nini kutu, wanono kangenye kenda kababako, deshu wapina, ndikenda kababa, ndikenda kamama, venga kumatolo, walo vavia, udakuverenga mpunga, wenga kumatolo, maimu wakusha mpunga mgana, ndiwo, jinewewe, bazaru ungaenda unononuka kufia, wano kenda kamae kununuka kufia. Uhundo vangira kenda kama wako. Msoro wako, mejumo, msoro wako, inini, zaka gala kushon?
1: Nandi. Zano.
6: Na we zano, va zano. Zano tishamwari yako?
1: Na, dandalemba ni, ndalemba kufaleza.
6: Walemba zini, walemba zini.
1: Kamba kunyalala ujivyo, jantiri kuviana jona.
6: Zava kwa api, kamako?
1: Juru kufa msoro mwangumu.
6: No, asimako wakufunja no?
1: Na, dandini ndoga.
6: Ta, babako wakufunja alesu.
1: Juru kufa msoro mwangu.
6: Jazo vila so kwape. Shkola wapeza wana masoku msoro mwako mazofa so kwape.
1: Ay, mwangu. Maji unoda kuzo masoku ona.
6: Veketa ndi masu.
1: Ndina shindi.
6: Kudini?
1: Ndina shindi.
6: Anzuku zo kushonu kudini?
1: Ndaranga mwanalume.
6: Mwanalume ndi nalipano watu?
1: Ndaranga mwanalume adakuntirovola.
6: Ah, ini ndiri mwanakazi ndakakulovola. Ndakasimira saya.
1: Ah. Ndukuvona mtushu nuhuanda sola pano ni?
6: Ai. Ndakavona ngokuno noka, ndenga kama aika baba, wazovia ni masoko ya?
1: Ai ndao mulumangu nukushita maningi dinyeru, ichi dinyeru, ichi. Ndakuomwa, ndako ita shonoda.
6: Nyamasi andisina mtushu nuhuanda sola. Zulo ndenga naona. Shkola wapeja, andapachina mtushu nuhuanda sola. Waziva kuti hapa paka shata, paka dini. Nyamasi undifaelesi. Ndapeja mbondo jangu, kwenda kushkola, pagali shaka dini dini, zwese izo walo, nyamasi nda imu kwa inini. Eh? Kuita sosi dodalia lo, mleno uye, mundida, mundi pukuto vajahuni, mwapira vajahuni, mundi kandira pazuba. Zokshoni izo nyama java zuhuna ita? Inida kuzibona awe kwa saudini. Ndakamina kudenja mako na babako. Shkola wapeza kwa unanga pasina mtuzu na huwanda sola. Mtuzu wakuna huwanda sola inini?
1: Nevona mai wangu kunanga kutumda kubada incha na babangu. Mundozo ananadi na vona mimi mkukute wanda wana wala na maningi mali.
6: Mali njake ini adina dinyero? Juwa kati jare ntoo na chenga dinyero?
1: Dinyero ntoo ya kuita ubata nija. Mko masana mashanu, masana mashanu. Ah, ndako tenga eche, ndako tenga. Masana mashanu, ora makumavini dinyero ntoo. Wale dinyero mweni ntiona hii.
6: Usazidza uya shkola yenga dinyero usairamba. Wale aichasisiri.
1: Ai, ni ndukulangalira nada.
6: Ukulangalira?
1: Ndukulangalira muzi, memuzi kwa unawe muzi.
6: Impala, inawe muzi?
1: Nada, nchiba kufivona.
6: Ai, ndaku zivona awe. Ini ndaku zivona awe.
1: Maiti, inini mezu, mumangu, chandarangalira. Yodi kana kutenda jese, shundinunangu, kuti ungatama kuita kudea, ndinotiza pano.
6: Waida kudini wa, nangaya, waida kudini?
1: Ndukunanga, ndina... Kuna muntu adakundirovola.
6: Adakulovola wewe? Adakulovola wewe na inini teso vavili?
1: Ikana kulovola inini, ungalamba shwendu kunangandi nukutiza.
6: Mufunche ngavi ye kuno.
1: Mbasa kanda nini ndapinda.
6: Anoda kukulovola mufunche ngavi ye kuno. Ngavi ye ena na ukama waki. Ngavi ye kudavijana na inini?
1: Dea, tazwanana.
6: Ndea kumdanija, mufunche ngavi.
1: Imbongo, mundu, wakamba kumuza muntu nangazi ndoga. Ndano zikila maninge na papira pa.
6: Redu wala wa zindoga mazina inga pera?
1: Nada. Wainanga anodaniwa zindoga mkuti. Anukaraena no, no hama yake. Hatu wana mkaji. Nda anga jina ukara na mkaji kutindini. Zinalo zindoga no sarasule sha.
6: Gavi ye.
1: Haa.
2: Pitishku. Ndazo kirira ngapo wazuzi zuzo enda kupisi ya pisi kasherio
6: lacho
2: ashinde izo kuti joy wole renga likododo I mali paspado ditoka jwesi
3: makona vano vavia ndavazo vada nchiso kumatolo ndoshambise zvinguyo
2: iyo mzai ndakufunja kare jwesi sira inini
3: tukufama no majimu
2: ndizvona kama
3: makona vavia msoti waguma waguma simane ndoyo akola wale yena waenda kuvunja mwana
2: kuti njuku iya dia kwenda kaweka kwake yena njuku wakavia makone
3: wana kudaliko tindikana kudini chokiti nga mazuyo masoko
2: ndano
3: tindikana kutola tinoidirira kwa pepalatu kugajuo o
2: nada
3: kubabaliwa
2: ngai tinozwa ndiye na mwana kajiwa
3: akutoviya vanoreviwa awo atoguma yo kaska mkubwa akona upende upinda ndao ndavona wao waita kudini wabuya na madara
1: ndabuya naye na sano
3: Zano wema tala wazano Nananga dinyere hiviri kuima bisha Dinyere hiviri kubatongo hopi Dinyere indika na kutenga chese
1: Ndalemba kubata nunchara kumire
3: Mundu kugulirana deriri Mitika na wakanyara wakadini Ainda wakapeja shikola na wakatama kupeja shikola Taida nanga mfuku Angula kushikola wakapeja Angula nakudaloko wamfunja udini Watende eno kutipoti tusu tende kumu indirimizari
1: Wairamba
3: Wananwasira
1: Monte nda mwona ni mdea. Si, mwamuvona no mmesa mwake mu?
3: Wepira kufuruka. Kufuruka. No, no, tangu juno ndetika makwa shamu. Wamuka kubia kwa kutu jana no, no, no, no, no. Ne, kolo no inada. Kono wechwa kachinyi. Waka kulo wala ngumtombo. Ngote amfambila maningi golongoza.
1: Kumona kwa mundishona mi.
3: Aiti simana neke na golongoza
1: mdo. Aiti. Neda munga nonoka kubia. Kudadu na kusunga na
3: nini. Aiti kenda nda funcha nyama ukoja mfuwetu jokiti. Ndo funja samwari yangu ya grafata. Ibabako kumabane ndiziwa nukala ya valambi we kutindirovole uo. Mako waka ndizibira ugeresha. Indaita sorti. Vese nivaziwa vokama wako.
2: Nena gorongo.
1: Hai kamu ndia kambe konda kwa funja.
3: Wena kukuna babako kuti. Babako unamai kuti kukubia vandu. Kudokolovolo uspiri.
1: Mwanalume ukshomi.
3: Wazubako mwanalume wanda ida. Ainda kwa funja baba na mai. Tustimuke uguma. Tiziwe kondira dinye dan. Tinodira buwe shuini. Tudira kwe shuini. Otese tinenda kondoe kukajoo. So iti kila kondoe. Solomonya endoe. Yo. Wadika nafunja baba na mai tende kondini. Kolipira kondoe.
1: Ndeshona. Ndaa kuzwa shuwa nada kondifunja.
3: Se. Shuenda. Kaskai mkubu wapinda.
2: Piteshku ya zugulika.
1: Bali mumba bantu wakona kani. Bantu kala mumba ula chese. Mai.
4: Ndawe.
1: Ndavia aje.
4: Gumanyi. Gina inga impasi hapa.
1: Ndina maningi mkuu hapo wali mama?
4: Ngenye, amuna mkuu ngenye, wakaitisa kuri.
1: Amundivoni, hana yangu kwa kukira nyezeru.
4: Zini, kwa itikeni.
1: Dinyeru, ndakasi ya wea, tia ya mkuu ilangalira.
4: Makaisia kwa.
1: Ndakananga salani mushimwa mushitenga shomunoda. Ndakananga kuti kuna dinyeri ufamba yoga.
4: Ufamba yoga, ukaisia unanga iwa dinyeri tanyo shomunaita hapa muzipana goya zaite dinyeri.
1: Dinyeri yana ndakananga kuti ihanyi imweni limugwanja.
4: Ilimugwanja? Ishiva kwapi nguti unanga mamunako ako kuitiri dispesa. Ikuvepa.
1: Kudaloko kamu sinanti nuzosika
4: sinanti nanga mwanenye ndirikushinga ngo paduze mumbizwe zvikunanga mwana
1: kama ndambata nyimulomo inini ntaviali pano ndina masoko mazinji mama ndawana nano zimbongo nodani wazindoka mbongo
4: mbongo
1: haitiki ngomale enta eno andifunja kuti ada kundirovola
4: apa denda vakuna
1: Nada, nem talemba que tambu chica,
3: Sipai
1: uia, anga china kupinda ndena kwenda kumaushwa. Pra kuti avia makwasha kwa nenda kwenda kubata no, kuvia ndibasa. Chano visa wa andifizida nga wana mwanaka chumweni kondoyo. Andifizida nji, ndawdawa ndawana nini, na nada uia meshu.
4: Mwanangu, ulombu, ulombu wako mwanangu. Avise padoko, ndiona ya nae, ndo ya kwanisa. Uo unonanga ndi mbongo uo unozenda usia mamunako gumayo achina dinyeriyo
1: nato ii dinyeri ya zindoka ipeli mwane munda mwanda ndaka zwali nina
4: ashto iti mundu takabahu wale wale mundu unolobohwa ngu mundu unolobohwa ashivandu vese vandikana ugano dinyeri uo wakalobohwa mamuneo ndieno ndo wakapuwa na mwari wako ndo akulabohu muda usia mamunako wenda kuchanga umweni kutana dinyeri Mujisha mwanenyu anze kunanga tinozopuwa ndava ndiye
2: tinatende. Ngatende. Pitishko.
3: Varikunonoka vo.
2: Varikunonoka.
3: Mukati wangu watenye.
2: Ndirikuzwa zvenge. Ndikuzwa mire yangu yekutenge kusosona. Kwakanaka kunaye kwatokwandare?
3: Makona veya.
2: Ai.
3: Avandidi dezhokare.
2: Avadi.
3: Avandidi dezhokare.
2: Ndizvona.
3: Baba kona.
2: Ndino yangu
3: kutenge kusosona. Ngoti ngei vona zvenge zvanaka zvizungu. Vavia kumatoro vagula kula zvizungu.
2: Vagula kula ndivona maiwa.
3: Wabuni mwana tinga ngoti ena anatirufuni ya kuti shano buye no ndino shishavo inini
2: oo
3: shaviu
2: waso mtengira ya turufuni ya
3: inini ndaka mtengira furufuni ya agula wala babakona validu ngoti wano ndiziwa ndina judinyiri ndini ndaka tenga playa nova ndina nyumba kavaji ndini na nyumbakavaji
2: agula
3: unaungisa kwa nditeda kwa lovola gazuia nyamasa
2: mwana
3: Primeira vez que o juiz foi mandar-me o alovo ou não me cajou
2: aquele?
3: Até no museu inteiro.
2: No museu inteiro, juiz.
3: E na zona?
2: Não é bom, não é bom o que pintaram? Não é bom o que pintaram? Nandi, petisco. Do que o nenga
3: vai? Nandi, muito mais. Mano, a viu a nanda, a nanda mamãe. Mulu vou na pudinha.
4: Nindi não vou na pudinha, mamãe.
3: Não precisa curtir, não apa, não acalovo lá as pejeira. Uwanu na mfambashi nanga kuti dinyeru mausho pala ni dinyeru mausho na we vongu titole mali ya tikulichile zano tivone ukopi umweni vona ya nyumbeka pila kuhu wadeshi deka pila upa jambuanya ne baroti ne chine ya pana vona ya sabu soka pila mweka mweka dato mwadolo nguzuri ya yaka vyeno mambo fati jaka tipikicha we zano deshi kakuma pana kumfusha pisa kulovola ati rudo upiri rudo upiri rudo upiri vona imu wana manina ugala
4: Mejimchini wabaga nyama ja msoro wenyu waita wenga msoro mwanenyu mda kutengesa mwana kati
3: Ashutengesa utotengesa kanganisa ina zano kwa utotengesa mkachi
4: Azviti zvumunaitare izvi Azviti ulombo ulombo wake mamunakewa mwana ndikana kugara no mamunake ndo watakatenda weya
3: Wakazai wana
4: dinero anovia kupetisa
3: zano anozviziva zano anozviziva anga zvirie na mwanangu kuvya kunanga ivi
4: Ini nanditendivo ni
3: Zano anozviziva Gatende yikondo yetu zvivone
4: zvisizvo. Gatende imagine nanditendi.
3: Azvipi. Agora, tinenda kwani apa?
4: Tengwa kena nyama japo. Tinenge kwa kena.
3: Gravata.
2: Petisco.
3: Wapera usimira?
2: Ai ni ono.
3: Wasimira mzinako?
2: Ndakagoga kare.
3: Mfuwetu wazonyali wao de jogiti.
7: Mashinya vanzi.
3: Tawe.
7: Apsi achimkudokodoko komusiyo yovu.
3: Iwo ibona itafamba nokali ina dinyeru kalo yakazala ngumshale ndangonye ndo kunyisa dinyeru iyo
2: hapana no kuni
3: auzuko kwejeho shironga dinyeru auto akazvizvi kuti ini podikulovola mwana lumeo ndolovola na makona mulumake ndolovola no vanake dinyeru inotonga
2: ngo inotonga
7: inobwera
2: nayo pitish
6: nyama javo
2: pitishko
6: nyama javo
2: jokiti
7: ndawo
6: nyama javo
1: ndawe
6: Ndakuli galiri, masoko wakanifunja ya? Ndakuli galiri vatezara, babako na mako. Vadiye panungu kasika.
1: Mundi tre gari, ne?
6: Ah, da kukupiku in tre gari, kupekeja mesho. Spere skamwe.
1: Ah, nada, mazora ngalira kushoni.
6: Neni, ndotoda mbondojo, da ngajizi.
1: Wali mokoho wakuti muli mulombo mulumbo.
6: Andinipi mulombo na mulombo nguyo kaguha nyalambie. So, ndukutoda mbondojo ni.
1: Ah, nada, chisi. Vafonele nyi, vanovia.
6: Kato vafonele babako wano.
1: Nini mtapa kuninofonela wena pitishku.
6: Chakuchanga namba yavo hapa, nchaiziva kushonu weni. Nakutu wafonela babako.
3: Halo.
6: Halo.
3: Halo, ndubuya nani?
6: Ah, papa.
3: Ndawe.
6: Ah,
3: mkwambo.
6: Ndubuya nate zale.
3: Oh, mkwambo zano.
6: Andini ya.
3: Kashati.
6: Andini na masako mazinji babu. Imwe imwe na mama... Na mai, mama shizungu, nyamasi nukutope jisira kumkolo jera. Masoko mazini mwakuzo mazu wakuna.
3: Watikudini?
6: Na mwalamu mwese nukumudani, madeku wano panu wapu.
3: Tongo ime, tongo ime, tongo pike jawa mamu zina foni.
6: Haa.
3: Kukuti izwe vinoka mkwambu wenyu.
4: Hati nchini wali kune.
6: Haa, munopona.
4: Tawwe pona kwenyu.
6: Andina masoko mazinshi. Haa, andina masoko mazinshi. Dinye ilako na shidodoko. Imwe imwe na baba madeku kumani panyu. Na masoko na ubuene imwe.
4: Tinovieyo.
6: Ah, tabo, zakwane. Nyamajao?
1: Ndawe?
6: Ndabuye na babako na mako.
1: Antawe.
6: Na Sirila shkadera po, shbanku zova, ruguma sampano po.
1: Ndashisha, ndi shkato kana Sirila, hain kambe kudai nchao, siboy siro kama.
6: Na muda nijeya vye pano. Uchakanga na kumufunja, nga vye ni mabali waki.
1: Ngenye. Mabali waki wa vadini, vavye kwa itenye.
6: Ndino vada pano, sadombo. Na kuku intregaru kupekeje ula kufatulira.
1: Nada wala angalira kushoni pundo.
6: Mudani je kasikia.
1: Alo. Mulipo.
3: Ndiripo. Nkatamba chukubeko kata.
1: Masoko enyu.
3: Gulirai masoko ndiyo nandaka shiperali. Wazi wala angalira kushoni no mulu mako.
1: Ndarangali. Mungafida kuchina ntango kunu.
3: Kuchina.
1: Watenda.
3: Watenda.
1: Atena nga kuti mfunche mulu mako ngavie kunu ndu mpeke jire mpinde mwisi.
3: Uite kundipeke jane nga wakundipa no resibu.
1: Shese.
3: Tape. Dinye wanange na mtongo nyanoda kukubengwa ndiyo.
1: Wananga ngakambe kuvia kunu tidavi chani.
3: Ndili kuvia. Mfunche watu kwamba kulonga dinyeru mkalu. Tukulonga dinyeru mkalu. Tu inini no wabali wangu tukulonga dinyeru mkalu. Ngateni.
6: Ndamdenjira kudala. Kuvira kwenye masi. Mkaji wangu wakanifunja masoko ati kuna munthu ada kumulovola. Sule kwa kulovola nini? Kuna mwenisho ada. Andishika zive danga ada kulovola tese to vaviri. Wada kulovola ena. Zana ena. Takuzwa ndi ena. Anumziva ndi ena. Nandumzivi.
4: Shino nangeni wali.
3: Ndamfisa. Shino nangeni kutumunda ada kulovola. Kulovola ndi ena.
6: Nyamachavo. Davila masoko. Kukundu dada kanda ngeni.
3: Dawe.
1: Mkuveleketa vengu valezi, ndisiye ndivelekiteo, baba na mai. Mpongo ndaka nangawaya uya ndanuwaya sindoka. Ndiye na munu vuna wala.
3: Anta uwali
1: undi muleki wake, hafambi ena ega. Anufamba no muleki.
3: Chahao.
1: Ngo muleki wakona. Anufambi sakaru yake, fese ndiye na u. Mavona.
3: Mweni mfuwetu wangu.
1: Mavona wasodeke chela.
4: Mwani kuti zigandanga mwana lume uwa hadomsi mwane duo.
6: Baba. Baba na mai.
4: Ya uwe.
6: Shaya jaki njiru kubata u. Haripu kudula zokushoni. Wakandi funcha kuti kuna munda hada kumulovola ina.
4: Kulovola ina.
6: Kulovola ina. Hadi kulovola inini na. Hada kulovola ina. Entawa. Ena inina ndina mkako. Mbondo jesi. Ghandi pagali zwese zundaka itani. Ndimutire garu mkachi. Agale wanae na itevo waki. Ada kulovola kamkwenye ya nsa zima. Ghambi kulovola mpondo jese zundaka lovola ya nini? Ghandi lovole. Ndini misa sao, ne? Adika kundi nini mizali?
2: Mchaenda zwe ntambu. Mare jenjo makalora ka babake. Makalora mtongo.
0: Mtongoni.
6: Ini nandinangi joka babake. Ndinoda jese zwe ndakaita shkola. Jese zwe.
2: No jiri mtongo.
0: Mtongoni. Auna peresu. Mkitu satibuine yo.
6: Epa usahita ngo hasha pa.
0: Mkati mwai hasha. Tustu wabia kolobola. Iwo ukada. Ukatipalale kolobola. Iwo tustu podi kukutolo. Ubata ukanyiyo tambi.
6: Ndipe 50 milyon.
0: 50 milyon. Ngo dinye ya unodawa kuita.
6: Ngo yondi noda yendoyo.
0: Grafata. Usati kwa babaka wakakasha mtongoni.
6: Babaka mwanu kufunsha ni.
0: Papa, ngatite jamperera. Ntile kase miri yao.
6: Ini ndino, ndino da jam.
4: Babaka
6: mshaki.
3: Magari ilo ya mwana jaku.
0: Nika iye pero kwenye kwenye ndimu, mwada kuta mjikange.
3: Ngatie mbundu.
0: Tona nye se miri yao, yuwa wada 50, panashu shumwe.
6: 50 miri yao, njomate ndandawa. 50 miri yao. Chomatenda ndao
2: ada kunyengeja wala wonyengeja ngotita pekeja 7 milioni babake
0: wati kudini
6: 50 milioni chomatenda ndava kunanga iwowe wakafamba nomkaji wangu makawanana kubazari
0: imweze
6: yangu yindaka yondaka page washijija shkola maji 50 milioni anozima
0: ajina basa ndinyeri ilipo
6: 7 milioni
0: una bana bali wetu mama uva kabala kuncha nditole vaite vanangu kumuwa nanoka kubala
6: uchanifailesa
2: iyo ndinyeri
6: uchanifailesa
0: ngalafata vetera na masoko una bana kuncha kulikwesi
6: vana mpango
0: au sinazo mkaji mwene wakalovolazo wakutambuja pasipana
6: wenda kumtolasha
0: ndada utola ndipakango ndinyeri ngoti mukutola mana vandu mushikana kuita dispeta kuzvira ndakajidzisa chikola chikola ncha wakajidzisa mwana munda nokala neko papa papa mama nini ndirima zero jepitishko kasi ndo ndalovola u ndalovola nomkwambo wenyu novanaki vamweni vari masola ngoti uwana kundi soji ugala mtsidadi muno ndimu muno haya mtsidadi mushikendira makobo
3: palo mwanangu zviri kunangwa izvi wabva pabasa pamwe kuna pabasa pamwe bata ushoni basa kune ndalo ati dintango mangwana wana mbondo jejapla kufiseji
1: nda shisha papa
3: ati
1: chuchuwa
3: mdunguri jire
0: na atakufa kulikana
3: sisi kuyana mako sisi kuyana mako ndapeli na pako
4: nina pala chino upangira ngutini wawo na babako msondo nonto indavuya galana wawo na mlombo wako
0: akule mumu mlobozi mukandivona kanyi mundika na denja patalao chano kukuitashu kumfiasa na uko mdenja boys amundi kubata kanyi muna bata kanyika galavata yu
4: washivona
3: andabari sadi yengu wakusenda musupai
4: iwe washivona
6: izwanyi baba na mai izwanyi pano iwo wadamka juangu wapira kulipa mbondo asizonepi
0: ndizono
6: talai paper nunanga kuti mkajuu watola nguwa wako
0: galavata talai kwa lunye nope kumpikali na mlombora
6: una nyumba gana kwa mkwako yu
0: inini
6: iwewe
0: ukunanga joka vaji ukunanga joshimoi
6: nyumba jako joka vaji
0: iso shandeda kukufunja zo nyumba ndisikatu ndakupa gali wala nchaduli zo nyumba
6: talai una nyumba gana
0: andisatari ngoti ndapela
2: kukufunja nyumba hana gashua hana nyumba
6: hauna nyumba
0: yu wawoni kutu wakangbalavo
2: wakangbalavo
0: wakangbalavo wakuda kutitoleda nyumba jedu
6: unda kutala dekalala sao rinonanga kuti
0: apana dekalala sao
2: ngoti dekalala sao babake
0: na make ndena nga dekalala sao wea vashikapo babake na mako dekalala sao mako
6: babake na make vahambond mangwana nuita sushindi na ena unyangati
0: jako ijo yo ukaita sushindi na ena na wawa nukula isu
6: baba na mai izwanyi pano iwo unozviziva unanga ndindi msupai iwo ufamba ushifere savandu ngondava yombondo zvona jwa unozviziva unanga ndindi msupai
0: nini ndizviziva
2: uchate
6: letra
2: polisi kubuditare
0: jamani
6: wewe
0: wewe gravata gravata zvoinanga nwe msupai mfuti budiswa
6: lokwe wewe
3: salai tingazvita dira

0: Manudu, yavu, inepa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka takubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro ansena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimumwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pamajeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pontusa koma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya kakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakali majerwa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: Urione, njuangira kuti urukuina. Zilipo kubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka akutondolisa mazi, smart TV, mkati mwandanda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masmana onsene. Sipepi pio katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, mazana mashanu, nziku zonsene. Tiriwone, tangwe tisataira ndoto. Tinyani, chizungula manje chonsene cha Vodacom. Pastirisco 111 Cardinal. Peno, passando basta empresa. Pacotinha, asterisco 150 Cardinal. Mambo na antemo, ou passou basta, vou comer a minche. Munga funa com vapezinche. Fundisani, antemo maganizo anewa pa www.vm.co.mz. Mokatana, piosene mchadinho. Vodacom.
7: Avisera kufunika weraniku pandima ya akwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya banku ya Msambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Msambiki, banku ni Msambiki, tuwera kutitizwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengu na angu inachomero Methics. Mwatoma kariku iva, Methics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti amtu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya

0: Basi, pepa jaa nkazanga nangulisa. Tangu ya njanji. Tangu ya. Ano sena kuipa, mgafuna kupangiswa. O kupangiswa. O chizungu, a presenter, kulonga zini ya bukuti. Pai, ushu ni nkazanga. O mai, ushu ni mamunanga. Uwe ni mamunanga. Ii, pisaba ntonga, tangu ya ntonga. Palangu, mamunole, ne akapengeza kuti kaza shamara ke anadani anansiya tai pana anapelekeka ndiyele ni kazi pelekeka ne iwe bidina mnagumana si ne kazi paishe nimwe si nilipano ale pese modeli kumana kula si nilipano si mama amwe kwenda kupi ah ndikwenda huko si imwe mlanga ndi mushamara cha si kama ndani kama atambia lini. Uyuwe ni sababu nga, ukulunga jape kunyumba kwako. Iye mamu nole anakitanchi. Anabusa sema kupase mbondo, mpata mbondo ishi. Ndiyo, zini mwenye telefoni. Kulupato ni mamuna. Iye wanungunyina. Iye mamu nako bila kupresentari. Ale kupresentari, ulunga pe kunyumba kwako tae. Kupresentari ninga shamwari. Mbapo iwe, dina onanae. Walonga pion sene pekuti mamunanga pilepile, mamunanga pilepile, mamuna ule shamula mamunako, apita, ampata mbutu mbani, ndiwe. Nda, imbedidi kuti, ife ababa na wamai, tika presentari, tikone nyezi za pinango, ale nikuwa mamu, amunana ngafuna presentari nkaza muna chintu. Basha kumpangisa basi huyu ni nkazanga. Ji. Ana ngoza kana na chimuti nkano mezima. Ntonga mizi saoneka maningi. Nkazi famba na shamwa na mamunachi. Mamunambo famba nankazo mamunachi. Mamunambo famba. Pia mizi umo psikitika maningi. Tangu ya njanji. Tangu ifi hatu ngapi jadidi. Polisi anango ngafuna kuti nkazache apangisi mtu. Asa kupapenepi. Uno nduu ipi maningi. Mbelidi kuti ini nikapangiso na sheni. Pailakasi. Mangazi yanga ndushu. Onka zanga mbushu. Ine safuna dilemeze. Nkazi pe sheni. Ninkazi. Anongayane kuradio. Ninkazi. Alipangisa. Alipangise. Alipa satae. Ini manu jama pepa. Ilakasi jama pepa. Mazi tuluturu. Mkarmine. Mbushia mwikunyumpa ngabe. Mama mwikunyumpa ngabe. Ndukubayweleko. Pensheni ngabepo. Ugwenebepo ugwena kalonganji. Mbebe nduwipi maningi unaona ife. Uno nduwipi. Mbenini kuti iwe kala nishamwa na kubasa. Nishamwa na kuchitiki. Nishamwa na wambani. Mbanyi mbanyi. Chitiki mbanyi mbanyi.
1: Popansa.
0: Nishamwa na wakupopansa. Nishamwa na wakupopansa. Mbapo. Imu ndi mshamwa na wakupopansa. Mkote na muna. O mkote na kazi. Mbenini. Anyama mbulero akupangane kutilero pepi mbea kuipa. Apa inamai. Mbea kuipa. Tango kupangiswa. Pesheni. O mamai Domingo. Pune kaya infirmera. Ne? Ndi infirmera. Ile dena kwa hospital. Anduona. Ano kasi? Pailaka sule. Ndi nkaza wale. Ala pangiswene. Mama apita ni hapa. Ne benidi? Benidi benepi. Kupangisa para mangwana akupeze munyato mule akupeze jenango pole tabuka si ne nkaze pengana osho ne mamuna pengana osho mwele mule ne mamule ni mwele ni mashi makamaka uipe usoneka maningi kuna antu anakita anasila kana na chintu anasila amuna na chintu
2: ndi mumweni piansenta piva uipe ulipodi hapa uipe tangu midzidzino. Amuna zinji asafuna maningi akazi alimabanja azinji amuna zinji chinchinu asapresiari panangu asafuna akazi alimabanja tuira asenzikinao inka zula angataira pensene angaenda kwe kumamuna kuncha kule asaenda kadungunya piaji pensene changuye asafuna kurupiri na mamuna otipa angafika kwe asalonga kuipa kwa mamunachi ya mamunanga. Ndiko kana embu tangu ndi mamuna mpya chitepa uno nkhabi.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamazwa masoko ngondi mintato ino provinsi ya Sofala ngondi mintato chizungu chinda umenengeda kamuno chisena vapurukide mandika na vora chumusambiki jino tako mupangi apa mkuma basa edu o shavo mkatiswe
2: ukika vovo esta kozinha hoje
3: mais sabor mais sabor
4: mais vida
3: mais sabor
4: mais vida
3: e tanto amor
5: João minha vida mama neva não vira quando eu não pica ya vu
6: andai cat
5: si eu vou comprar tampira na cucamba o angulo
7: ya vu mawanga kakamwe nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba
6: ada kalamba ni matrapo joao inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
8: Kina pezo zisi kuna imo kama senze kero anu ampira. Ibi piripano falemu, chisa cha finyinji iba pika ya avu.
9: Kumadi, piru kumadi ni kakama.
10: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sa chamira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
6: Ndi mumwene makolokoto jino yalonga vya kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji miendo sako makakamu na mwene mwini pano ndisachemera pindu pyanga pikulu pikulu ndipena pipina ndikazi katwaka
7: ee hey, yavu ndikusaka ngaradi tuwera chita mapika ufuna uza musafuna
6: ndisafuna karani pabwazi na ini pano Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukuru.
2: Ukika vovo esta kozinhar hoje?

Pechona ngoma chedo kana mumbo chedo kama chako siyana siyana mangwana ningana vapurukide mwadika na varaji Mosambiki idimi nguro soto kupinda kunchiku jino kwa na kuita gumi na ntandatu omweche unu kama wakatutu gore zuri shiviri makumaviri na ntandatu.

Tirikumupa nyimumbo ngoma chedu kamwe chekusiyana siyana vapurukiri vedu vandikana vora Mosambiki atikanganwi kuti izuva kana dimingo dimingo rosoto kana mnamato mumbo kamwe chekushiyara ajikala iri kamwe pano para Mosambiki.

0: Ngiu chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
1: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku pida mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati. Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sida ugumana tai. Kama la nguku neyu kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
1: Kodi mai. Mbiyanji bide chitika na mwendo nguku.
2: Ine pano nda uja.
0: Mulikona. Mwapiva pa impolisia mulikufa.
2: Ndina patupi.
1: Oh.
2: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
1: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
1: Mkazano, mkabi nsero.
0: Kangwanji.
1: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
1: Ndi mumwene. Yeni, dibasaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
1: Hoo, kodimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
1: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
2: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: Maisapo, maishvida.
5: Itanto amu.
4: Maishvida, maisapo, maishvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Zvadaro mupurukiri wangu ndikana ora kuti musambeke tiri kumupanya mumbo chedu kamo chakusiyana siyana mangwanani yano dimingoro soto kana mnamato kwenga kuimba apa kwa Norman kana Prophet Shikote kuvira mutundu kana provincia yotete mangwanani yano kuno nguva ndijona hajo kana gumi jo mangwanani na mseswa kamo jene kona kutema kumo nangomuna na mseswa mviri Desiores i 40 e 2 minutos. Waro inini apa nda kupindirira ndichi mupanye ngoma jedu kana mumbo jedu kamoja kusiyana siyana. Zvondo zvinda kudani cha apa kuna Matias Mwere kuvira kamo nyika yo Zimbabwe mangwanani yano. Mvapurukere. Nga tizwenye.